gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday oni lojo kan to tun se pataki ninu awon ojo ti a ki fi si awewa ninu ose mo ki eyin omo Olorun to logun to logun mo ki yin teleso teleso mo si ki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde gbogbo lembo lewa e dide nle Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi dire market gbagi titun ni ilu Ibadan eyin ayan fe gege bi emi se mo wi ojo meta ni a ki bi se awewa ninu ose ojo alakoko oni ojo Sunday gbeni ni lati ojo isimi lati ya simi mo ojo elekeji oni ojo Wednesday bi wi eleyi ojo Wednesday ni won pe ni ojo iwubo lodi awon Yoruba awa gbagbo ko ni lojo anu eyin wo le ra anu gba edide e ma bo ni bi pepe ojo jimo loyin ni ojo keta ti a ki bi se awewa eni kan ni woli e so fun mi pe adua meta ni Olorun ki ko papa julo ni wo ojo bayi adua meta ni Olorun ki ko e ja sari gba adua meta ta yen papa ka to bo sinu eto lo ni rabaji gan oni lojo Wednesday ojo agbara awa nbo ninu service loni for deliverance and healing service fun isin to sile ati iwosan mejeji lojo wonu ara won and ki se yan nikan gbogbo le ma tun bo sori Facebook oluwa ni ki mo fi anointing wa isi enu lati gbadua fun awon eyan laarin ago mefa abo si ago meje abo isin service o bere ni ago mejo abo so ikan ko disturb ara won ni bo le tin gbun mi mummies ti ajo sari gbadua meta ti Olorun ki ko njo je mo pe to ba gbadua meta yi Olorun ki da si yan laya meta eta yi o sure ni bi nkan ba si da yan loju eyan mo fi gbari ni gbogbo le adua lakoko ti Olorun ki ko oni adua ope bibeli so pe Olorun fe oninu didun olope gbogbo igba to ba ndupe oni eyin mi Psalm 67 oni eyin eniyan mi eyin mi nigba ti e ba yin mi ma si je ki sunkun ile ko jade alaanu lolorun yi o alaanu lolorun yi o gbogbo eyin te ba mo po Olorun dara oluwa dara oluwa dara mo bo ni bi pepe e kan wa do bale daddy mummy e kunle ka jo dupe ka jo so fun ko seun oba to npo ni pa oba to npo si ninu agbara okan soso ajana ku ti mi gbokijikiji Olorun yi enikan ni woli se Olorun gbadua titi dola titi dola wa ja jo dupe lowo e ja jo lo do bale ja jo lo ki Olorun yen ni eba mi ki eba mi ge eba mi ki eni agba ojo bo se wa nki yen be ni omo yi ka otun ko omo yi ka osi lo to oni loju anu e ja jo ki engineer

0: yin wo le ewo ra yin pe ejo kan lo ba mi jab o lo jab awon meta ma ko le sida eh match mam aboti sun so ti sun sa eh bo gbe yin omo olohun e lo mura laaro yi a nbo ni wema ibi ta tun ti ke e mo gbagbe nta so debe mo ni start small bere alabaru kan la nbo re gbo ti n ba ni o mo se ni o kan mo se mo mi e lo mura lati iwo ro de wo moto gbagi ele be so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen se n so nkan fun o ise ti emi awon woli ra wa in to ni ase si aye ni sa ti wa ni ko to di papo lori ile aye je ki se ranse mi o dodu e je nsi se ranse fun o gege ba se ran mi si o lo mura ago mejo abo ni service laaro yi mo ni paper kan ti mo fe fi le awon kokan ti mi o ti fun lowo paper ni o bo nkan be laare awo meji ni o so kan sinu omi nkan be to ka sinu awon kan to nlo nu le omi to mo nje te nje iran lowo lato wa angeli and mo fi ku pe tin ba ku bi nisin emi oluwa ni ko mi mo fi anointing o iba enu enikan le fi nkan banu ki n fi sure fun yin bi ti jo sunday no se lo niyan enikan ni oro mama isa ti gbo ai gbo to iwo lo n to gbe engineer eje mama e ba n fun mic ko mo so robo yes
1: ama ninu pe baba mi emi na ra ile afu
0: era le
1: 300,000
0: nibo le ra si
1: ayegun
0: ayegun le ra si se we re ri
1: ben
0: sir bo le se tuwo jo
1: isi e mo mi mo rarara mi mo
0: ise ki se ki le si se
1: mo re ro mo baba mi na ni pe ka fi nkan mo nkan mo tun ta wara mo ta elubo mo sa ta gbogbo e inu ore na mo ti ra phone
0: ide gbegbe
1: be ide ko 30,000 ra phone emi na wa ra phone 190
0: nice car or a phone 190 or a le 300,000 anything salabaru niyan a kan wa si church lofo a n si wa niye ni bo wo eku ba se mo ni mo se fi omu so sun ni ki se ko lo dake sori oke ko mo gbadua emi mo nko yin beyan se ngbadua emi mo nko yin pe ke fi nkan mo o fi elubo mo o fi wara mo eyin na wo gbo nkan ki nkan to fi mo eh o tun fi ero o tun fi mo olufe pupo ru nkan bayi ise meji la se laaro yi o ise meji ni se toni ikan ni ago mejo abo bayi laaro yi elekeji o bere ni ago merin fun gbogbo awon tin lo bi ise bo se nsise da bo tun fi nkan mo bo ko le se se in ta danwo loni ati ojo sunday ni lo nwaju yi ejo soro tintin nitori time
2: won ni mo ra phone oni 190 mo ra le ah mama e tin suma million bo se ati je wa dige ni
1: ni waru ko si nkan ti mo fe je ti mi afi ti ma fe je loku
2: eje n pase mo di olorun elijah si o ki igba ko di o lara sida eni dani age wa ni nbo le re wa mama yi o le mi bi ni omo wa source sunday ati wednesday ise ko lowo gbogbo bi to ma lo lati january osu kefa la wa yi elo lo ti wa kojo o bi nkan re o o ni mo mero mo mo mu wara mo mo mu gbogbo e mo eyin na le ni afi nkan mo o ni mi o mo bi mo se tu 300 okoko ra le I mo bi mo se tu jo o tun ra phone oni 190 isi nje n to ba wu o ni n to ba wu afi ti n ba fe jeun se e wa mo wa church dada ni mama
1: ko si ta ki kin wa
2: bon wa church o so do lo si wo lo mo n to n se emi mo ni emi lo lo yan ti o pe mo se pastor
0: ya ye mo se pastor re o le yo lo si a se bi ku abaru mo ba igi won lo se judge je n pe giti mu ipade church se pade oloselu sa gbogbo bi e ba ti n gbo mi gbogbo enu mo le fi so ipade ataye ro ni wa yi aye e ku lodi wa bo yi soju an gbogbo tin ba ti ni omo se omo se gbogbo eyan ni gbogbo omo olohun patapata ni o mo ri anu jade laaro enikan ni han nti o je like enu pe eyan fi le ki so eyan dojo si ah se be mi mo nko yi iwo tele mu ore mu 2000 mu 1000 mu da mewa ida mewa mu jade ya wo nto lo won se gbogbo eyin te ba gbo mi laawe ma mo bo yo le ti omo ni o ti mo gbo ran account number church ni o je nfun yin to ba si ti datan e pade mi lori Facebook o dekunle epafra tabi YouTube o dekunle epafra tabi TikTok mbo wa ba mi na ago mefa bo laawe ta ba ti se yen tan oni ojo anu ayo le fun church ni 8:30 la koko pade eyin te ba mo wa for service awon ti ba lo bi se o pade mi ni ago merin losan emi na le ba nbe ise ti an ni ase oni ojo iwosan ati tu sile ni lati wo odun ni ti wo moto bagi ele version we ma e bere church olorun ojiji ni bi garage yen eni kan ni e mo ti fun account number ri fun gbogbo awon ti an ba fe san 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 6 6 3 6 3 8 7 3 Comfort Life Mission International Access Bank Being your basi wole elu ele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank in the year Comfort Life Mission International ni ni o tun gbe jade fun gbogbo eyan omo lo e ma je so pa won ti en ba gbogbo eyan omo lo dan wo iyen lo be eni kan ni ese bibe ni wo la kan loni e je a pari iwe owe lati 25 titi wo 31 eyan omo lo ti en bi loni ekunle no gbogbo eyan omo lo te mark wedding anniversary yin te mark birthday yin loni ekunle ki nawo soke mo bu soke on to se ton fi la ki oju e ko sisi be se mark wedding anniversary yin te mark birthday yin loni okiki yin ko kan ilekun anu ko si ni waju yin ogo yin ko tan na e lo gbile in the name of God the Father God the Son and God the Holy Ghost happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary number to share testimony yin si 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin God bless you.
3: Attention, all business owners in Benin City. Are you looking for a powerful platform to promote your products or services? Look no further than KUFM, your darling radio station dedicated to bringing you the best in exciting music, news, and entertainment. With a diverse audience and wide reach, advertising on KUFM is the perfect way to get your message heard by thousands of potential customers. Whether you're a small business or a large corporation, we have affordable advertising packages tailored to suit your needs. Don't miss out on this opportunity to grow your business and increase your brand visibility. Visit our business office today at 62 Ihama Road, GRA Benin City, or call 0703-805-0243 to learn more about our advertising options. KUFM.